0: tunga sanjuram mikitte kollak tu saksaurak tillego CBC ukyok taktum naro tinga kutamanga ekarungni ipaksak igarakut tagriak tillesi kawiyak yuksaurak tu sitaok tauvani makung akka ipaksak pivalle yutigo tu sarok tu sik tu sak tuksaurak mi yusi makung ninunavumi iglugiyaw yut pinasuako siyo yung mi matunang nakaktaurak mat ipaksak narunak sikkan na kunnak silaw matagavamat kut takot ang ikagiyaw yut ukwik tawkan na kunnang nang ningan ni ukwik ngay nang ningan ni isumaru tigiyaw yut nunavumit kamagiyaw katakut ukausiyo katak tidugit takot matumati taurak tidugit nutagay do inusuk tulun nunavumit kimaksima yaga akagayak lutik inung mitana kikak tuyi manitok Thompson ukausiyo kakpok tana akawingit luniyong ukakatakakunak silang masibisik timit tuyi sa kiatung mit takot matuwalli at tilugit kanok isumagayak ang mga kanok do asitik sinang mitako yung magayang mga
1: tungasuki manitok igalak mo sivurlik mihayo na pigya ako tigilogo ukakumasunga tayin na angikakisaw titaw katakto inulikisikun no pisimasaw sono ikalun ni matusaula lerma takwalo uvikkai makkuttui hallunano aullak titautui nakaya harmata tamanna isumagi logo pigia rutigi logo hanuittu va isumalo tikisatti tamanna tusaksogo
2: ela tataminne namaritto tanna suvami matusine amangata nunavu iloani tumi ammata ko makkuttui kallunano nanganuta nunangano aullakti tautuinnaarnersuting tamannaila tataminnearnarto taakko nunavo gavamakkungit inui qaujama yatoqanginni tungabbeqarnerarmata qanortuorne ilagiyaulluni angerutigisimayanga qanortuoqateqarnearnerarsuting qanortuoqateqanngittiarsuting aullakti tauneernerartaumma tataikko amakkuktuin inui kauja katterni kuva mamani arwa sila tani ubaloa nuna kaksunga arwa munga uga yukkama katisi katterni kujunga tiguangua rejausima juni nutarauti.

0: ti jinga sakio sabinda tai mau kan le auto kuwe so le auto igu ta kuang ka hap ti tau jut ilagit amalu 37 ikhanai jaktingi.
1: When the news broke out,
0: how you cut down Matatako? Who we are sure luckily loud to it, Amalutako, Angaka Hakti Taudin, Akuni, Nivera, Matatako, Nivera, Silau, Nalion, Chiko, the Chamini, Nere Hattigi, looting. In Ulrajikutako, Lord Angaka Corporation. Kami ko na kakatanyak tuwi hanok aulat-aula mga kinaw dyan lang na mulo tama ko ang kahakti tao ikajoktok tao siya kalo ang mga ta kajoktok bigno na linnot ila kajoktok bitamani kalun ni 45% ninning kubapalit tuwi tabani aw jok nikajak tuwa tatun tay malo 693 ni go nikiliw lang majun Nagajau me 693 noon. Victoria Peron, down now, let's see, Jinga take a job to get young off out to. They may go Tamana Nikine, a job supper near the noon of me. They may hope up a little larrachi majoaka gulimana till Lugo.
2: The elders have all the knowledge.
3: We've served in previous years.
0: Tai mata ko akago ni hang ito ni 8,000, 9,000 mo tikit to ko nakiti siya hatak to itakiyo iloani. Alat ulo bilangan ni tamani 1,000 kasatsiya ni nakiliw ko dila umajun. Huba palik to laki ujun. Tai mga isumalo na laki lito. Tai malo kakakan nila ito itako kinaw siya hati taungin na namut. Nakiti siya hatan namut. Himik ahatako. Himik ko na haktun. Amalo atako ngila ni tauming nga to malagalaw tiktuan 150 ni nga to nun alaktuan ni ikhala ukiw tatu min nga ulo may pijakir ni alaktu tay malo to kasi wale na mutuwa nga juin amalo maliga ni atulat tau ko jami ni ukiw tatu mo sa kailo ting Ulrich Toden tan Germany mi nga to ilaga jauro.
4: There's so much focus.
0: They mata ko no nakdwali mami okay takto mi ni o haus e hamata pim mario jok takko haus e majau chere hanning hanu itu mangata they malu ata ko ngala ni to mi ko khatigi palle hatta mata okay takto sapote jau ge hanne ga janga amalu ino hoting ninnik to sa hatta luting takolot ikhalon ni mayor mi kati makata khalaw majun amalota ko tulat tak bimmi kimi kauti tawlaw tuwi nuna po maligalaw tatuang at lori ilaw amalota ko taw haiti kay kut ang ijok hangan ni Nathan Obed adawa mi tilugit ukalima biulaw majun tanataw nuna rin nilin ni ati chakata si umujur siku mi khawri sang namin nuna po mi ipigusugoy akan na kaw siyo asin di palaya laki naman tay malo innay tubig kay lo ilin niya katigi palaya lo ting Andrew Ake akatay may lilaw to siku laki na maulungan ni sibula pa mi Ake ako kanaw to katay mago ilatahan na ulit siyo katay hata may yung smart eyes o kanaw to innay innang na ukaw diya hata to kaw diya madaw siya kaya liko.
2: We just need a little bit of training and some equipment. We are very capable.
0: Tako nga lang ka innay go kakata mata kawja majaw tiyare ha mata sunatu innay pilo akto mi innam ni ngatun tayo malo tako pimakiw tiyo juin tusaktaw kaya hamningi ubikaw tiyo naksaw junun ang malo tako hanutu natok tiyo tiyakata niya mata nuna po mi tabani takyo nung ano no nuna po mi sila o si di pala ni ngano ang labi nga ni nga to at di leo ka leo tititsi mi yun kakasaw sa kopi nga kumalig ang ikimikaw sa chayin ang malutak kajak ti sila mi yun at ilimik the last sea ice takajak mi mi ikalun ni natsi ngo sila ni ang ulapan Unako here to CBC Regional News. Nunavut Family Services has revised its decision to end a contract with the operator of several

0: kan au dak ti tau ga nga kano ilari yo yut piha kano inu singe asid jilong ningin no ikwa ke mak tau yut ilari yo yut amatana an nerve lerto tasi mga tagba gawa matukag po suhlo tamarong ningin nun kano akitjekan na unak pa so apiriyo nga nertwi inuit kano akitjekan na unak po unat namang iturikiraw kata kano akitjekan na lugo mamisatjeron na kayak pisi aw dak titaw rok tut amma tekwa kimak taw rok tu kuri ijagi yau yun kano itu waktu mit piu yumut mamisang nang mut inu sekat yang nang mut tana unika nek lugu kano aktok taw tigilang mga inu sip tin ni amaro okaw sip tin nyo kano okaw sakput sang itikan na kong nakpa. Ang matay ko ak. Ang nga raw mitut. Ang nabing mitut. Kano, puigok to dyan nila. Takwaro, timaktigiyaw rok tut. Kano, puigok to dyan nila. Kano, aktok, at inusang mo aktok, aktulong mga, kano, inutiang ng mo, tulok tao tao lulok to. Kano iling niya, tukisi yung matinti ako nakpabot, kanata duktami. Kanata miyote ilang niya, kaw yung mangin mata. Kano unik ka, luta, kano, o kaw siri yung nakpabot.
1: Brenda,
0: kaya kuwak tao, ay,
1: I Brenda, tukisi yung magkanera suglungata na ukaw sa rinasugte. So, lo, takot, aperso rasug dati, inung nut, tusaw manasug dati, unerlong ingar luti, takot, lo, kanoy lang nerlok taurok si maningit, marik lugu, kanok si vumuatea rasug, giyakan nang nang mut, tukisi umakan na rasuk pisi.
0: Ite. Ubago yugut, tamat taruk ta che inu yugut. Aktok tau si magata. Kano akit ya tanakon ng mga kano inu isang mo piu yung motoka akon ng mga aperso kasung niya tu. Ubang ato ang ngit tu. Asing itaw tikit tumak tu it. Katu jido tikut inuk unare ekelek kaluna tekanin nak tugu inuk tito ama kaluna tito kalagu nang nak tugu unare piu yumut mami sang nang mut inu sang mut ano akik sa koyi na yak pisi so na mesak tuti koyi na yak pisi puig oktaw jamin mat kana tau mi tau do te iman no yo rong mata kano pu kau yu maku yu ne ama kano piu yu mo toka akun nakpa takwa kai yu mak tuit kau yu manyak put pi matuk tau chiang nek tun o kadang nek tut te kani tu nang nek tok ama kisa ko mayut kano tana kinaw yak gaba matuka ko kinaw yak may sani baksing mang sisi mang mata mamisang nang motsuklo piu yung motuka ko yung nakasutit at bata sa mga apiksok to valdea na akutut tay sumani tamani 33 Indian hospitals anak di 33 ngulo to atok to anak to it pagkaw katarong mata at jiging yung mata.
1: Inuy, tukisiga kan na kuman na pat kanok ilaw yung man na kay luti o baro ni kanok lo tatatirik kan na kuna kayang mga kanok di inuy ikayok daw yung nakpan.
0: So lo, man na kanyang

0: mina ma ukaru ti ukaru kaga ano ukaru ko nakut kaga tao yaku tita ka ko nakut ubaru na ubaru upatuin nakutit atak sukan nakutit ilaw yung mayunga ako nakjak sukit tamanin na ma amaru nasa utimit te maudunit tao tamanin kanya sinang medya ang ikusi ukaru ko nakutit tao nasa utitan na 1-8-3-3-9-7-7-5-6-6-8 Okadagun nang nexutit, inuktitu ang makadun natitut. Ito ako yan, okaw si, atagun nang nexutu.
1: Tema kayo sila umita, kinaw yari rin ang mit, kanuiling ang mga, tana kinaw yak, maguiling ang unit, kinaw yak, atuktaw riga ang mat, ang iwaru lutik takwag, unikagun nakpi, kisumutana kinaw yak, atuktaw riga ang mga.
0: Sibulak pamit, tana kinaw ya, 385.5 million. Kinaw yang misa ni baksis si mayagawang matukatkod. Abit toktaw si Madlong, mamisang nang matukatkod ngayok, 150 million. Tana, kano, tana kinaw ya, tagbatagbong ngaw ditigil yawbok. Kano atitiyak daw yung nakpa, mamisang nang matukatkod. Inungwi ng mut, tayo man ng mut, ang main okaw si tukakpud, kano pimakit, saniktikan na kong ng mga. Inu, teko si nini, tuka nga gayakso ni, ilinyak titi, gutaw na yakso ni, tan, kinaw yatok toro ni, ama, Puyok to dyan yung matatakwa ang niyabiliyara ko si Mayut. Tana atok sa kukinaw yung tagbungo dito na ito. Ay pa nga, suklo, kalo natin ito, o kadaglagoy. The Research and Commemoration Fund. Aki nga, 235.5 million. Kinakuwak daw na ako ni kano il kanan taluk ta to sa matitaw siya may mga suri yumit kano katarong mga inutokang no tapes sumani anya bilugit ilugit daw rock to rock to ilang ito ilugit daw rock sa mga kalun na yun ang ano anya kakita tan na kinaw yatok daw na yakso ni at ininisuklo ilisilugit ilitari yaw lumi, uba lumi, ilubingi, pimatok yaw mo nakatang na lumi. Ilang yaw ko, ilubi, akit yak si mga matak. Na mo ilubak daw katak tukuro ang mga kimakak. Kawi sakto, tiyakan na lutid. So, lo, naniyaw pa, saan ni ngayurak dugo. Ama ating iliyun na pata ililugitan tan kinaw yat tukang reaksyon ni.
1: Tema ay pangurak pat July 21 mit katimarirose kimigwang na agasita ko anerbit o kakaw gabi 33 ngon na kaklugit kasi nigli anerbing nigli kimigwang na akpisi Inurima tamay ni anak bilimang mo tuksaw ng matata na riyang ni takwa anak bing na kimakwa ang nakbisi.
0: Sibulak pa na kaw yung manak pati takwa gawang matukat ko ang ma ikakjuyi ilitak si Dr. Takwa 33. Asing ito ilitariyaw ka ng mata kaw yung manak po sir. Pagyak pa si kisya ni asingin nung ata na kamagiyaw yung. Tusak tidlugid unat daw

0: Ubanilok yung at daw. Lutit. Tukisik patitan na. Ukaw sa kailalok. Ubanilok yung nga. Lutit. Tain na. Kasi nga hangin mo. Kamagiyaw nga nga man. Unari. Tagbong mo dito. Kanyak siya na mga ko to. Ruaktok. Saan na kinaw. Yakano. Atok unak pabot. Piyo yung mutukang niya. Lutit. Mamisang ng mood, inungoy ng mood. Kano, tagba, tako yung manayakpit. Kano, isawa kayak pa, iling mood. Inuni, atok lugo. Tana, isawa ngitok. Sani bang, soklo, mamit padliya ngayaw yung nangmat. Ilitakiyaw padliya yung nangmat. Tusaw mo padliya yung nangmat. Kanatarok dami. Kanatarok. Kana tatawa ngung itok daw. Nunak joruk tamik daw. Kana kisaw mabadler ang nekto. Inutok, inuit. Unari, ikili, kano katarong mga aner bidere kakangami, siburek pun. Kano katarong mga kingo, kimak titaw yukuruit. Inusa, kano katarong mga. Tusaw mabalilak pata, tukisibadlak pata. Piyo yung magtagbat, tukak, nangyaklo na nangyari yung ngayaw yak ko nga. Tukisinak pa.
1: Itukisinak po. Ang nagilagaro ako ti isuribig po, tikiw tiyari lang ming mat. Takwa isumaksok luno, ukaw siri yung magaro ako. Kasi ni bibikin na nagtan na kiyukaw to kong nagayak po. Takwa ilaw yung magayak to, ilaw lang naguti kanok niriulwak pat. Kanok akik soksiman na akpa katimarirose.
0: Okalak. Oko may tu niya tuksong so kalma. Kasi ni nireong niya po si piyo yung matuka kasuk tukod ama ikayok sa kaong niya so ni inunik po atong niya so tikod. Inakang niya so ni lagok. Tagba ni katimabik sweet. Kanya so ng mga to. Kanya so ng mga yung nagubit. Upalo ni tagbo. Ako sa ang niyang nagubit. Ani abu sani kianga ni tok tan nakati mabigi ni aktabut nain ni pigi aktu ni pomi peni ni aktu ni ino kau karu jang suniru amaru kina tuin nama kau serio kata jang suniru nama tiak tu mi tunga nat tiak tu mi kuyu yugut piu yu matan nat tuang man mami sang nung mot tuang man pima tuk tau jang ni aktu.
1: At sila ko titakang nakpat, kikutuin nang nuglo, ukoy nga nakpan.
0: At sila ko sa kadyang itug sa nga, ako kadag, ukaw sa kayo nakjuit, tayo kaningin nang nakjuit, tayo ko, tikin nakjuit, titakal, pisima nakjuit, kisimito, pisima nakjuit, namutuin na dyang itong.
1: Koyan na mig panda atoy na yun na sa ravit isuribig putik yu ti yari lang
0: ming ma. Aika, ilak ka niya doon dugulo. At yung katimakataw yung mga yung kaya kang niyang mayut daw. Kinatuin na siya, isituin nang ni, naratuin nang ni, ayot, kaya man na dyan yung man.
1: Koyan na mig.
0: Igbilo.
1: Takiyo ako rano.
2: This is World Report. Good morning, I'm Marcia Young. Wildfires are burning in northern Ontario and the smoke is traveling south. Air quality warnings have been issued for much of southern Ontario. The Greater Toronto Area has been blanketed by a smoky, smelling orange haze. And Toronto's air quality is ranked among the worst in the world. The CBC's Linda Ward joins me now live in studio. And Linda, what are officials saying about the air?
3: Well, the air, of course, out there is soupy and thick. This as residents of several First Nations communities in northwestern Ontario are fleeing those forest fires. And that smoke is blowing south, reaching some northern U.S. states as well. Detroit right now ranks worst in the world for air quality, according to IQ Air, followed by Toronto. Environment Canada's orange and yellow air quality warning.

Tū kanakea te o tane o ne kone wetla tūta o ko ti he a kehe nā kohtega. Ti te re ku ti tine ku e jo sompak e si o ne siri hao ko kate. Ti te re si e jo in teie a mi in kongu kisi in teie ku o kani kua ko kete. Ti te ten ki yo ko kinte o so ti te re i kontsen din kone ku kisi ga i si bear wash drive kuri ti i tine wale i kōhni ku kū wa ki te. Kain te kuru ti te si a yit a yu o ku kien te si i pēr a bai la si i kūlia ke la ki te i a su yu o ku kien te ki te. In tai ti te re si in tu si pēkara i bai la ki te si in te e kō tu le ki singa tu le ki te ko so ata si tati ki te ko la ki te. In tai ti te re si a yunea i si ti te re tene ki te a jo sompak e siri ke le santane i jo sri tene ke tu jo sompak e si tene ke kua kong kani ku ui la gu te kong ku ui la ta i ga tani i in te kong ku kusi ki ti ko zo ata si dati ki ti ha ti ti te i tobi e kukur hiri ti le jo sompak e gozo i si tani yo go ke te si tani ti te re si e i kongu ki sede i bai la ki ti si i gulion te lecha ki ti hati. I si ata si i bai la kontere i kuki i kuye kuki sede ki ti. Kain te kulu ti te si i ayune katule i kongu ki sede la na kiri ti hati. Inta i ata si i one i si ne kuti kani kola ka kute kuki kola betawe lata. In ta sri hu yi ku lion te hati, in ta tani i kani i wota kuri nke. Ti te jo somba ke gozo i kani tene ke, denga counselors ki niko ke riku si ayune, ka ke ti ti te siri si ayune tani in te ye kongu o kani, kongu i kongu ki siate in te ye gu te kani ga ayune, sui ye ke kwa ke tagare in te so ha ke lega ki ti. In ta intu si ayune kale ye ke, yek ekwa kheta gare, yek ela kheta gare, non te tsotani indi e koku gu la ki tita i e ga gu tiki singa. Go so te tere si one ajo inclusion and the blue tiki di si te tere si i si i goa sompa kola ketsina, cha ki ketsina mta ki ti. Tanta goa sompa ketsina mta da i gachi tene ketsina ki ti ki lia ki ntile tako datiana tasana ki ti. I ti te i organization ki ti si ti si sompa esi tene lata da soku ki ti le te go yata na soku ki ti le na so e kani i go gaunt e gusana ki ti. I Ben Roser hi di si ti te re si jo inclusion and the beauty kwa kawihi lianta. Kuti sen kuti legislator kwa kamiri ku kerehku ki nisi ku suku inte. In ta ti te re si i 2018 ko so kala tani ten sana ki inti le kala ka inta ti. Ta pae kare in tu si jonas e te se ayune a se ayune hi inte ti ti ha chakulu i si i kala sinte am ta hati. In ta ti te re si pae kare in to tani ala sa ta pe kare in to ta kun ta pe kare yola hati i one. In ta ti te re si a in tu i son pat a ten sana ki ti hinti a kin la te tatil te i na ki na i ta tene ke he hala sa ta sik e ta sa lega hati. MLA si ti tere i si ti cho kamiri ga ko kere ku i si kani ku suna ku ti kini ue. In ta i ko la ti tere si ti tere si ta ni son pata ku suna ki ti ga ku suna ku ti ga ki ti i Jane Wielen Armstrong si kamiri kwa chair hinia. In ta ti tere si a yuna kati dicho sompa ke son tale i so to ya yung kun thaya kun la kunitsal ja kun la si ko la khani ku sin di ko asi khani son tale hati government khani GNWT ko suna ti i GNWT si one den scenari di khani aya ni khani ga ko kre ku ku lu ti te si wa yo one e kun thani sel ja ke te na ke te si te ne ke ne so ku ki ti le te ko ya ta ne so ku ki ti le khani ko la kusuna ki tia kuko o hati. I roser le kola ka ti tihtere si ya yune i katuli kulu tihtere tani i yeke sompa gare
ha so kun te tai i ye ke kwa ke ta ta ne so ha ti ku so jo ti te le ga cho kon ku ri ti mai i si ti te le si a you ne ti te Toronto Stock Exchange i go he shares go he shares on the le de shares le da da te ke ta kin da ke ti i Mountain Province Diamond Street i si ti te le si a you ne i si i kola i KG KPMG hiri ti ti te sompa hea laita sompa tani kena ko kena te kua laita kani ka kuke o tai ni si i kua taga kinti i ka ka kocha taga kinti ki ti in ta ti tere si tene se si sompa hea laita leka ti kani te ti tere sompa tai i mainko onleko hena sokun te lani ke in ta hohan te hati in ta ti te in tue kari i si ku te kula se a yune I he I so gacho kohe so I diamond mine na kion I am te le so in du kathart a so te ti tere e kati go tari tian ta ki ti ha ti. Ko so ti tere si a one NATO guri ti parliamentary guri ti si gacho ne ye ku lu nene honen o son lai kanet e ko so tene ki I a yun tu ta ha kati I si tihte tu tata ni ta kun te I wo I ga kuke kuru yukini weta. I si tihte re si ya one Arctic Security ki ti la tu ta Arctic liku nene kanea tsintere I ye kulu nene ke la ye ten ahta tu ta e ke go kaniga tu ta ki ti kanite I kaut e chaga tu ta na ke nene kukuti ga I rea yun kwa kinta ki ti. I Ulrich Toten hiri ti si ya yune Germany go son te I go son politician on te. In ta ka ti I si suri a si lo ke gwats ata ko ha te a yun nene ko ga. In ta ti te tu ta ko a ko ke gwats ata. In ta ti te tu ta si sui I pet ara on ta ti. In ta ti te si tu ta ta kun te ta kwe sui ne son pe ko ke tsa le yon te ne so ha ti. I go so tihtere, go so tihtere, ta ni tene ke tuhtana ke te kani a yun sui, because, you know, I ga ku ke guats a tatana so hati. In ta tihtere si I a yun NATO kani Arctic Security u go kente kulu, I si tihtere tuhtate na ke te titi yodna, yodna kini we titi ngugu ti was gu guats a kwa gong hati. In tai politicians ke leso I kalu I kua mayor hindi I heko kinte. In ka ye nunu vod kute I a yune kena kate in te e la choni te kane kola kane a yun kute tani ten na kete a yun ko tagua kinta kiti. Ko so titere si ta hontele ne si ta hon kute te lerna sedu gasuni kiti. Ko so kute satu kon tayakuni la kola ka kiti. In ta titere si telene ko mone si trai korek o kiti. I ta kachi na na ke ono he di ono kanamdurs kare hua kutsu, kare hua ia korek o kiti. Ka in te kuru titere